ikikahbombas, kabihri Dios, kabihri Jesus, kain kaja, magkakahati chinuwaj, kayo ko asik, reno presensya, rukre rawa chuleo kaja, le Jesus.